0: mpempensuimu nyankopon enhyemode na nyankopon ema mu kwatentene miwevu nyina happy mother's day
1: amen nti erade ne eda na sie abatayo na fo mo sofo
0: sa
1: abatayo na fo
0: sa me yiri gladisin
1: so
0: sa
1: abatayo na fo sa
0: me yiri gladisin
1: so wedri enti last week ya kasafo ehu ho
0: sa
1: na em se nen so kakra be ebe kanu kakra ebe ba be shemu kakra enti yanhwe ya yinu wo exodus eneye ema dai die na chese ye be yi oba bi esi ho na yahwe ni suban suban bi anu okuta na yensoso yasua ni aye bi enti yahwe exodus chapter 2 no verse 1 eba no a mami kan chi no na nyamta o se na oberima bi a ofri lewi fie kware lewi baba bi na oba ni nyinsen na owo oberima na ohunu se ne ho efe no wode ni sie bosome emiensa na ontumi nkra no bie mu no ofa emewa adaka bi ede ama ene ehye esra ho na wode abofra no etumu na wode kosi wuramu ewo esuo no ano na ni nua ba kwogina akirikiri se ohwe de ebeye no na Pharaoh baba samba asuo no ano edware na ne emawa repasa asuo no nsunua ebria Pharaoh baba ehunu adaka no ewo ewura no mu no osoma na bawa se onkofamra na obu asuo no ohunu akokoa no na hwe na oye oberima ah osu na waye no mobo na wose hebrew for manu binie ena ni nua ba no ka kire Pharaoh baba ne se menkwa fra hebrew for manu bi

kura enti ansa na abekan no na wakin kan mu yie uti sumu anu abahan mu sene papa kan no obesha chichi space na abekan odi be kin kan ya no wa prepare nim kama ye fire pet na wadwomo radio no ana wachon ho afre ho ye fire pet na wadwomo radio no ana wachon ho afre ho.

0: wano ewo blukum west honorable yes cabinet list to get one more ashashi a womo ye ene ni no womo boba ya chese womo echin ye na womo wiye na omu shesha stakeholders akodo a womo ewo eye blukum west na fi womo nananomu su eshi a yanche se nkomodi dia e course nyina e fabricum west mpuntu ho anafe jese sikaya ban ade abase wo munye mpuntu nyuma school adan ahodo ne akwan anafe enye ma hodo wo somye na ebo amabricum west e fa ntuma perfra na ndc aban ya e ba ye wo munso so mpuntu nyuma omoye de abo abricum west no e ade se wo ba behwe ye na behwe na otere se nani aso papa pa e tere se sika e fa aban mu ba ye e ade se hono abo cabinet list to gather wono AGM Rashid Ejanuwa Brikun West, one Abiyana Musini, Honorable Collins Asuma, Wamo Diwuse Ayo Uyo Anchese Mpuntu, Nima Kudwono, Wamo Echimaya Wachelese Neni Aso Iye Papa Papa. Ete na wapimu hudu weni chile mwe Brikun West, na amanibone nkra enanso ifuwe banono. Abiyola GH, amanibone Akumapa FM Brikun.
1: Abiola GH, Akumapa FM Brikun, medase Papa Papa, meko abuase, kwa kubo na entry ifri asada FM. Kwa gu?
2: Minya.
1: Mahai.
2: Yeah, ni ona pom ti sey.
1: Nankopo adom. Madru sika kro mi die, na ne obepone kakra. Na me de anache. Menko monko. Kwa ku ye tie wo?
2: Yo, e ye tie wa. Na wo tie tie mu no, e fie da na ye nianum kuma mu wie je chese me che BEC so she ni gina ba wie ye. Na se ne ya na ye ni mu no se enkwara no so wo treasure si bia. Aya ne bi ho ahomete pa titu da mu be wie no. Na bon sem krana se bi ma short e no beti abanges gen che biu na ebi ni mo totomo ba obi okrampo ebi a school time teacher ni bi twa na ba ase ni mu eni ti sabre no person ye bi tia ne ka omukọ bọbọ omuji ncho o person ye bibi na onso de teka enti ara ho sem na kwa ye pi na obo obo ase krisimu a afi imran kọda ni wi efia da no yan hyeda nte atinka boni bia nanso aban na na mo nsi ni owo obo ase is ye bred me nyam fo wulem kofi azum wọ dia futuo ama eman kuma ya omacho bc ni se se wonya twewia no nche se wawia no no we eya babo features ye acha ba bo so miensa e nine terminal resource anansu sansoro na ba eni ti ne ba afen ye do ba ba ko school eni ti awofo ne ma omani kom ho enkoda ma memo na mpempi no matwetwo motu adza to motu na e mawe nsu na basabasa no e wo se e free ho no mo na e futuo wo de ma nkwa ne biu eni se anya obia na watwe wie ne bia ho de ho a mbetimi atoa no school so ewe kwa kusua ndie ma yensa no adwuma ibi.